ano pe menchia enko mwa chifu nyina ofa chimbi uno yira ano pe mamu nyina good morning mwa muti imfri ya chichi ni benchi nyina ano pe mede menchia mamu nyina ena wachi bibi koso ewo Ghana aha ya niyema bibi ena eko ye kebeka ya ama mpenyini bisi suwe na onye na jwense oye reshuffle na amamfuwe kahon semze ni ministers no ibinomu more numbers intino na wepchi muno na ano wakasa nura odi abatujwa mwaye reshuffle kakra ewo na mamuwe no mu aha yebeka ya last year pre-ahiasia accident ya inyaye ya ni ministers no amane bua amane ni kika hono ewu ye no yedi nafe ewo na wapi mu eni nchini wafaso edi nasi enyamu aba ha eni nchini ene ibeti honsem na wapi nzo no MPP amanyuku eye demonstration kesie pa kesie efa achichi ayo koso abayano eka amamfu kasa buwasho umuye muno inyi na umuye huu demonstration kesie enintino enonsuno ibetie eho ensem eka kra ubeka ya last 2 years ya bebo amaniese abandat NDC 1 ye umampenyini ya usisu mahama 2014 2012 reba na mamunu muno ubeka ya urebia na yefene asantebe kon oye ukura American citizen ukura dual citizenship no ni wako kajwe mu ewo America na anu yedin hon semba ese ya bonus buo efa brana Ghana kwa hunye hiem na yepe enyina en, ahoden kania a company bi from WhatsApp a omufri eye chukai aha one kofa sa anku phone ba ye na sa contract no nemo bibiri ne piepie mu a America fo edi ni ten ten ten ta yensa su no mu na no na yedi ni jina court nze court no omo sha asie omo yese omo de be na watwe mi ni be be pe edi na sem ampa asem na kwa kodo sisi ya convert no 30 years in prison enti we no e de hon sem so e be ba na bobo eye abampa nim for that time bibria mo ho e wo sansem nyina that time parliament MPC no man majority MP that time enim panfo bibra omo ho e bonu sa ensem no government officials bibri je no so no ye de honsem ebrebro anopai